0: Aduh, agan semahat kuran rawuh agan.
1: Diterima dulu. Kesila marin dia.
0: Marantos pulang. Sarang sahari.
1: Yusyar tajinga.
0: Tepang di mana?
1: Di perjalanan.
0: Ah,
2: hei,
0: boro-boro.